Magila musunna dumalek nan baynalaw sumalay wo yesa magawlo dumalek